0: e ai lea ele o saʻoga a le mea a faapea o le suafa falefitu e tulafale alii e tasi a a e lelua koumomalesegamei a ese mai ma le faamatalaga lelou faamatala atu ai I le amatanga I le tō tasi o le matai. Ai tōru ia, ia fōi whāle o fasto o tai, le matai e mwhai e whāti noela na tautua. E whai ia langa bea oma.
1: E oma sara o iwa o isi kanka kere ngoa mkai lai ngoai. A winga e whai oma.
0: O tō tero ngai whai pule lai sāmo. I la uau whā longa longot. Ia, o isi a whai pule kai ko fua o ngai api ka ngai sa mo ingu uma ma maronga soa fa me vo ngai lua i fui tula fono o fai e ka o fia ingai ka ngaka a ingai a wakala ngola le mele li i sa tele o le mefo tangatala le kasi longa makai o ye kasi ngaka e tatawa o ye a kua yala le matai fuile le wai kako kero alme ngu fai kula fale Mereka ngau fuai dia fuai. Aku kau fuai kulolal makai fuai ni lawalu. Kira ngau makai, makai kulafar kau makai ni. Aku ngau fuai oh dia fuai ni. Aku ngau fuai kulafar, api kau kulafar kembali. Api kau fuai fuai dia fuai. Ir kembali, api kulafar elefik kau bilang aku ingat dia. Ia makai lawalili. Boleh lu suafar ni lah fanga.
1: Fanga, yeah.
0: Afa pela e kasirong kamari kasirong a e kawanga e lo e kawanga ya afa pe osava ya ola e lo momo ala sa fa me ofia il no fanga tu la fale ya nga fa nga me fo ye longa sova ku la fale e roi a e kawung fa pe ngar fingol mele nga e manino leima ma fo o arkelenga o singak e o iluma e fa fa ka nga fa me ye la fa nga o fo yo ya le ye le me ko nga O que foi sa o qual e é para sa o me fai. Ele é me sa o sa o me que sa vai. O e a o le que cu cu coco. E ficaria uma foi sa o falo longa é que oi o que a manga e aí oi lo e lo sa o lo e lo cu la fale nga a fa pela la o cu foi me e kamari. E o cu foi cu ma co. Ya mai pe mai pe se me ave o isco inga la e e so fo foi a pa fa i mai oi le sima ko ai nga yo a pe fa pe nga e o me la nga e compromise ron fa nga e le o se must i lo ka to nunga e le o se me ta un fa o le be fa italia la nga fa e fa lo lo e o me fa ka si fa lo ko pa ka ba ya kula e sa fa me ora sa fa fa lo mai ya sa fa me fo le o le si me le sa tele u ta tu tal no fo i me ya o me le o le wai me Tu sa, vai, e rei roa e kangaka ki wha varvale atu rou. O kākou, o lko kia no kākou e alanga le oi, me ori pala, ai wha peke o alako wha ifu se kala, ai vai oi. E rei roa e kākou ki wha varvale, wha pe oi kake ero se kala. E alango kai roa kala ia veo kala kausua, ma kala pala uvale ia kake roa i, mo kau kala so oi, anga wha pe alanga kā. E ka veo se kō whaar ko ingala, e rei roa le ama se mea kake ero. Aua la le alu i me fai. O lo le alu i me fai. E lo e tangata te whaverwale. O e momiru ngā tala sa tene. E lo e tangata e le fefe saungi ki ua ingo. Aua i me fai e le e whaalo alo i o tatu e le vale le avu tatu nu. Tatu tangata sa amoa. Na e lo e pe sao noa pe la o lava lau sa fai me o lau sa unga ngā. O lo maluna. Fa mon mori sa te le o man tua te mide, e so te fui ko inga ia na nanai. Fa mori fa tau, i tatou mea ia fai. Fa mon mori. Longo ia ko inga e. Nanga o leo ke pisi a kuri si piko le. Longo e oe ma fai, e batau i tatou mea. O ngalo e a unai il fono, tatou ni. O ngalo, ngalo ngu bala au ia ia.
1: I runga ua.
0: Makuofosko ya ngalawa ngak pawal me.
1: Ora ke kawe i ka komeng makal ngofolisa.
0: Oya fa la sole fa ka komea. Pawangale me sawai.
1: Ya.
0: Mase me ka fao mai.
1: Yo
0: na me ka fao mai fa mul mul. Ya
1: Paul o si ko ingane o asuao. Creo que música la yei si ko inga po. O masi ko inga o asua.
0: Ya, yeah. Yeah, well, my name is Kamo Selau.
1: Selau, yeah. Sa,

0: Fale mai fo se lau.
1: Ya lo fai.
0: O funga le o silo moku fo se dia de o ma lo si fo i se silo moku. Wa pe sa ma ko u an poi de. Sa fa kumuli an poi fo ki fanga le le i altoli.
1: Ya sa.
0: I de akale a funga le so la mio. Sa fa le an poi sa sa fa ye de. Pacifica woman.
1: Ya. Sa evo tiki ta sa for rock ba o ke sa wai. Awe ma ke lo.
0: Ya na mako ye ngo ta. O se suena kupe ai ese fon kanga po e aru ai e fai ni we e malanga ia de otta i e represent la ko group
1: e vai ve ke au mena ya o le si mea sa mo fa mol mol o tato utala no e le vaenga lea i mei o fundraising me bea o lo tamo fese fundraising a tato mantua leo utala no tufe ngol palota a e za matu utala no mol tato fai pule i le asole i le ofisa o tu ai tu ele a walunga o
0: se fa longo fa me sai Ingrid de Kaya o
1: sa la ku Ingrid ma ko fongo yo ngo va ku kumu ma ya lo kulo o le mera le no sa testing ya ya Ingrid fa ska ko fan racing o sa den stand or se kemi o campaigners ken yo Ingrid fonga le ya ngai tu la ma ya inga ya mang malo per city de ole o le pa ya tato i sa ftani ya on ala sa ka fata tie fa pena se se temi on vai do sta to elenga sa mo ala nu va te fai umma tanga ta umma pacifica e o mai i sa ftani e un tanga tel limitala pa wale ta limitala pe di se sa pa pelenga o ko ka di ai o pa si vai o ma ai se vai in u la vanga ma se me va pena
0: e wa sa sai ele group que le llevo po fawa wale group le al pacifica anda la lipa wala manga bien y sio ka ku na ye choina ku
1: ya po le sta
0: o le sta ya
1: gai fo mo in al menga
0: wa sai ele di de con ale al tokta
1: ya es ka manga le
0: ya fo ale
1: le le fo sta ma
0: ya
1: ya ai a fo su ya ya mata to ya wa ka ku wale sa ma kanga ya wale have no tell to take
0: ya
1: Ah, ma wole sa ye ni mo le sa ka ku paru ka inga inga ai nga ke mi o lo fa ni mo ka ku ka ka funga le ngai so lo le maltonga.
0: Yeah.
1: Ya le la ku la ku foi lota.
0: Ma e fa ku inga foi e la ku ia ku a o mai kongo talitin nei e le skala.
1: Yo e.
0: Mo le finga pa loka.
1: Foi la pa loka.
0: Ya funga le o menga yo le o ngu mela e ka u ke ne. E kongo ka ko. Fa ka ula mo fa mangianga le ale malo. Ia unha fufua maeria pi o whangale i dae ngā kupe mō kākou i fufua i lungo le whaingu mela.
1: E whamana tō tupea lawa li tātō tūtō tasi re e whai i le aso mō iuni. Whamana tō tō la whapean, whamana tō tō te lo te mila i ma mā la i ma tango fie, ia, ma whaitau siva whalele, ia. Awani siva i ostanga te ese o fuwae, o se tamai ta'i fwoi faiso no fwoi awa, wha mole mole awa. O se li fwoi faiso no fwoi wha mole mole awa. O mai tatou fasa moal, ni mea te mea tati. A mai nai tamuti mani o rātou ofu. A mai se nai tamuti a whakasi fwoi dai. O mai, a ma ngāo ki keu mai, ka mai ki ke unga fwoi ngai maa ngai. A mea tu oi. O le aso fia fia o tatou. Mai a tofu mai le au rotu, le la utango e. Fa mena totu pa watu tu si wala au. Su e mele fuwa ala urotu e o mai mala tu. Ton, fwe e kemio la lako ai tema. E leo se mie fa pe a anga anga uu mai a e mense na il kako. A le fwe langa lesa ma anga o ngai fwe awe a. E sisi il kako fu. E sisi e kongol fwe sa. E sisi e kongol hori e kako. E uzuzu ae fwe mani mo kako. A warwa ai mai fwe e le papilikia.
0: E wa pe o le menga ale
1: yo
0: si si se como
1: si si se kako pa si si mga ko wa fefe a wonge fo ye kwa fo o wa ke ma ko le o la so si singa fo ya ara nga ile se maro sa mo le kako yo le maro ni usila pero vinga na le sa fa ye toi e fa pe e fa pe nu ye le to fo e si si to nu i a o lo tu mo yo mai me fa la po tu to nga yo mai o mai mana tofu, a le fa mande ya ya to be, ma to yo ale o to mo tofu, a.